ngasi numai zingumit August kitang mapal inglesing ani kuntaru ingen gi kuntaruk ni panba sakaptalising mga chama funi funi pan haujik ayuki pungmanga makhai tare akashwani falgi kangna channel ga han bathorum paring sandupa hukjeri sadak sari ba medium wave meter sa humni fu das migama kilohertz ani pan marfuni thoi thorum tabi ibasingbu ahan ba maktada taram oksa bagaloinana noluk na khurum jeri

Nungsibi nang ga kaina raba matung sida pom namak oire manglam gi punsi. Ningsing bagi ithak ipom na iwai rapu kuding ot lari ifamda atat akam naidana. Aigi nungsiba bu mayek seng na kanglaba awang bacing dol ngau rabi sing saibi na koi pom namak kap labara. Aigi itau si uraga. Kaina vani masidi tung naba nati. Numit tha thawan michak na koi na aibu amuk lakna biranu ngam namak loiraba kiem laba mapukni.

mapok asida din hakbu aygini haina tamlamdre taibang sida aygini haibesungamdrebi manglan khuding daigi inakta laglakho sajening banungsi wari kaya pena sanasi kintharaba ningkhairabegi punsina una busu leirangni khallage ethana ta penthok fatam dun hinglage nafam da tamjening ba lijening ba mapau kaya hangjening ba wahangsu chanjening ba paukhongsu khaurang ba khuding kokhan biramu nahakna aygi manglan da laglabada

0: Bueno,
1: Good morning, sir. Cuando se reíba y en el molemo, por favor, alguien le entró en esa.
0: lên thôi salam ngasi su lai bufa dana thiên nam minare karam bay sai ta vi gine lên thôi hai biu ha mục tăng hành biu ba mek si à ngâm nắp lan phẩm ờ hai biu ngâm nắp lan phẩm si hoi thiên nari ba se lam bi si da tau bu do hoi hoi roki ke puna sami na bisai do bira bra hozik si yum da thabak tong na tong na isai tabiri ra na tragana potha potha na youtube live che te yaruga isai tabiri bra hozik si sangai channel da su live tabiri bisi da su adum try to bira hoi aswan da di ngasi ki phone phang bidri ba ko hoi adubu ngasi kangla selel da phangle hoji pusparani ama di rokia ni puna samina ba o si mera gi mei ekta nanau sagor mangna serang ba isei se tamina rasi adu len thoi gi khonjel da gi isei ji matem da ngang birang badra hoi hoi kari sukai de fazan mamuta na fabira ba matung da mathangi phone call ama damu wari wata sana ba damu tamina rasi isei khudol tam jarak lage puna tamina rasi

ngaikota kisi tabiri bamarup singbo adongi marup thaudam rozendrona taramno okchari khurumchari ngasi su mahau shagum marup singi damakta makhal mathel gi nungai nungai raba manipuri album isei sing pujarakli miyoi begi punsi ase khuba khunamni hainari bani nungai ba khaktana punsi ama semba yaroi sanglaba punsi gi lambi ase awaba amadi nungai ba anishina punna chitmina ba ngaktani awaba amadi khudong thiba kaya mayokna ba ngamlaba matamda punsi gi asengba hingbagi mamal khaklai adubu wari hai riba punsi asida ngai haktang oiraba shu matamma bu kai thoktuna nungai thoksi lang thoksi matang matam chana miyoi begi awaba pathapamdi jagoi isei ni hainari bani aduna marup sing khudol gi ahan bada bitan chong tham ma de anamika ani khonjel da ajin dhau jana sereng ba toni ahibam na serang ba isei tahan jari

lo hai de na yang dau lam bu tharak pa nong ba na tha kong yan me na ai kai khang de bi sha yang dau lam je yin gi di hai de na lo bu kum de lei bi sha she li bu phe jo ma ta sing ngadu ga lam je tho je ba ka sa ri lei jao ro hai la re bi sha hai ram na ga nong ba khong lai yang na chen ka re kun kha khulang bi sing ngadu kun thak sing ngadu gi ma mang da chim ba ya de chi i kai khang de ne le ha wi kun thak khulang ma kai na ang ang kham ma ne chen khala bu ba

nong pado kana ba song na ba thok dra ne mi khuding ma ma pang ore su ma ma ga ma pa ga bo ore su ma cha ga ma ma ga bo ore su mo nong pado song na ba pe na da ba thoi smai na nong de ka mai to ge bu akbar si ga ma ge maharani si ga khana re khana ba si akbar si hen sao gre ba ning thau si tem ba ya dre ba ana ma mai da man kare hai do ra ge bu ita tha ja da bu wa mai re ba hujung mak nang na pam chal la dong ne na maharani si nang chat khong ase mak chat ta bia roi tobo da di konung ngasi da lari ba nang na khwai dei nung si ja ba nang na khwai dei pam ja ba nang na sina mahele ba khan ba pot khai nang pura chat pa yani mi hoi gera sa hoi gera lai hoi gera kai no nang adu puja go adu go nang hujung mak ti chat ta bia roi yan ra maharani singa ore maharani ore mane ma pam chak ro ha ra di lai marai bak thi ho ra ni ai halak pi nu pi edu ore ne na ma si ko chen chen ja da na ta wi ade gi ning thau da chang chan da na khoram da na hai jai ai wong ta di nga pi u khot pi u ai maram do khanari bai maram de ta sen tok chage ka do ge na hai bi ning thau jin mi si kari ba no khang de ma ji mana na pa ya de chu ga ta de ta ning de na wa do na tha kre ning thau na ta ning de na cha ka no hai ga la di lu ram ni na ma ra ni do upar ta na kap na kap na ta ro pa si da ma na bir bol ji khang ning jang e ne bir bol na nam le mai sa ba de am hai sing ba pa ra ki lo sing yang pha bam le ye ba ko ma ji ko re ma na ra ni sin do ro sma in thwe ai de lai bu thi ye do do ren thau se ma na pa ba ya de wam ta ta na ba ya de ta kamain to wino kro biro bol lai pe lijare thoki ba thok dok to adu ba aroi da ning thau na nang chati chatta ba de ya roi nang nung si ba pam ja ba nang na sina ma he le khan ba puja puja ko porti loi na ma yam din apam ba khala puja ko sum bam di hai ya de biro bol jina o maharani bi ma adu mai hai bra hai hai biro bol kamain to si ge e du di sumain to biro na maharani na na to ga da ba thabak si dolor si dolor si dolor na khala tak pi ra ma ga biro bol si han gre nuai na nei maharani islamagi manai masalam le ba me am da kaushal laga hai ai gi phiron do yomjalo adu yomjalo adu ga dolai acho wa ma sao dolai ma na ma na pa ma me am da lo ne sin gre manai masal le du da adagi yam achan ba manai ning thau ne su khitang nu si ba manai ma kaushal laga man hai mai ju manai oi ba so mai to ga ning thau da ai ga roi ba salam da si da ne ang tang ai khoram jaram ge ai kam jaba sewa khitang tok jaram ge nang ta hai bi ai na hai da ning thau ji har kan da lae mai ka du sang e sang a su maharani du ga ning thine yeng bi ja na ten mi to ning thau ji ma mi da ma na sundang yeng wa ma cha na ngang da lai ma abar se ka da maharani si na am na ma bu ning si na tho la ma na in ning thau i bu ngo kai na ram da mi kup si da ba wo in ning thau nei ngon da wa am ta ba ngang bi dre phare ngang bi ra no ai gi lae wak thi bai du ni ngasi dei di ai ma pam da halak pi ai do ma wo mai do wo ru ra dong ni pam da adu aroi bo in sem jari ba hai ma hi ila se sim tang dei tho wan tau ja ge sim ta di ha ra ra thak pi na ang gi ai khoi ni lai min ra pa gi ka no ning sing bi ra ga ni tau dei ni thau ji wa ngang de ma sa long hai mai do tor ga gara gara gara ga yam ka no tau na thai thak ga kui bhau kui phatri le le mu ui re ene ning thau ji hai den u rok de manang hai ki maharani mai manam sel me am le do taro kan ma ge pham jao do thang ka le ng thau ji kho ko na khok do tum da kre ma de ding sa gi chao ro ma man do la ya ma sa dro do la dui ma na ku da kang dhon do thang ni ma na i tara ko nyu na kang dhon do thang nga sa ka no ng do la im ng da hap chang re de do la ren chi ma nga ma nga ta ruk ta ruk ta ra ra ni dui ma pam ta na pu re ne ma pang gi thong gan ji yo bo ma tam da ka do ge bu ma pa ji di pa ka le ba ning thau gi mai tor ko da ma ra ni gi ma pa se es ka no tor ji dan di mu phang da na na ma sa nu pi da na ha re pa bung ka su pa khat pi ga nu sumai nai koi ma tam khra si da pun ne lai min da se na mai lak cha ba ni ga da ma pa do ki tang ing dhare ko a dai ma ka am sen to ka da ga no si thang deng rai ning thau se a ding al tang lai ma gi ma na pung khai mo pung lambi da ga tum ma ga la ko ni na mi ka be tho lok pa si da mai ka do wer am dre ne a gwar se to ma ma na khang da ba ka am da lam se ma na khang lau lo re ba ai le ri si klai dro ka la no ma ra ni lu yi kai no ai le ri se nang to si kai no hai na sa au na to lok pa si da ma ra ne da ning thau bi ngo ang ka tap thabi pung ning khoi jang nam ta lai bi ai na i pa am da cha cha cha na na ba ni ning thau na tak bi ba ma tam du da nang na khoi dei nung si ja ba nang na khoi dei pam ja ba nang sin ma he le ang khan ba pot pu khoi na tak bi gi dra hai na ning thau na adu bu dei hai gi ai di ja ga sang sa si da i ning thau na khoi dei nung si ja ba ni i ning thau na khoi dei pam ja ba ni nang na khoi dei hen hen ba ni adu na nei nei ning thau ma phim ji da pu ra ga lak ri je si da ning thau wa pu tha na wa am da ngang dre ko ma ra ni da mun ne ye ga nang na sing mu ji sing i da khoi ni ma

angangi thorum tabiri hauji ayuki pung tara makai tari kangla channel ki han ba thorum pareng sanduk se evolution janab ki pungfa madu yorgle nominung ba pung tara ni thoi ta ba matamda akashbani phal gi kangla channel ge ni suba thorum pareng sanduk pa hobje gani sanduk se gadab medium wave meter sa humni phu dasmika ma kilohertz ani pan marfu ni thoi matamadu phawudangi wena tabiri ba singi mafam degi kaina nabiya thangni jedi pinabirasi

0: Hello.
1: Good morning, madam.
0: Good morning, Kanawi Birabano.
1: Madam, ay bambo na kaya di susila ka o, madam.
0: Susila. Hoy. Kali wafam pong dok pining bana susila hai biyo.
1: Madam, ay di phone di phang dobi aku ide ay ka. Ba di nung tong jabo ko, madam.
0: Hoy.
1: Adu ko phang bus kong phang dobi phone si ko. Niwak phang niwak siya. Ngong phang di dum hai nai dai tan si dai nai. ओ ए फोन जी दो ग या फोन ना वो या समान
0: यार मैं कॉल दिंगा सी से
1: आ दे सही खान दे तो वो दिस टंग टंग दे वो कमे दा
0: होय होय
1: आ दो ना सी दी टंग या ता रे ना सी दी
0: हम्म
1: दाई ना सुम हाइजन इन द दिको
0: हाय बियो
1: नियो ब से अपोई अपोई सी ले रक मनु ग ले ब आ युम तारा मुन ता दे कमे दा
0: हम्म
1: आ दो कोई गिसी मनु गे am leka lamma ma da yi lamma ma da fon a ga punna le ni ba hai ta re ni da ni lu na go ma ko
0: hoi
1: adina ni ye se shi de nga ta ni ta be de ama ga ma ga nu shi na da ba ha de ni da ko ta na kham ban ta ba sim ba je a ko gi shi le ka ki da di a ko yi ta ri ba si da si le je te du ga
0: a
1: ti go ko yi adina a ko gi shi le ka gi ni da kay no tok je ye ba lambi je hai je ye ba ko me da aduna nga chi je nan hai de sin no ngam ta ye ba ko me da adu nga chi je sum hai de lo ba gi a ta ama ta ja ba hai ta re du ki sum no nga de na ai no sto ro ko ni me da
0: chak ti sa bi ro bro ho o
1: ha
0: chak ti sa bi ro bro
1: me da plak ta no ba ni ta na sa ti ye me da
0: o hoi
1: ni ti ne am no ngai ta ba hai ta re me da
0: hoi ni nung jingi pibam se phata bani na ko
1: a du ko me dam ai na sim hygiene bad dikwa wa phamam ta hygiene ke ba isa isa ai na pam ai na isa ai di nu pidi au ga de ko me dam isa nu pa nga ta ani pok sai ba
0: hoi
1: a du ga isa se ai na ta hanning bana ha de ai na pam ba do isa na ta tau de ya de ha de ke mama pa bosin na sum haidi da ba ta ne me da ai na nang da ka ta mani nge bu ha su ma sa na pam da di ko me da ai na phana ho na la su ma sa na pam da di ya da ba ta re di na i cha o su mai a pam da ko i no hang su o ga mama ma pa o bosin na ko me da to han bi ba ha ta re sum pam ja ba ha ta re a pe me to han ning na mana pam da ga di on na pe na da pa ni nge ha di na su on na pe na ba on da
0: ta bo ole hai da ni da hoi hoi yam pa za bo fam sing ne phone do piram ba se su silagi mai kai dege su silagi i chanu pa ni sidi chahi kya kya musur ge hai di class kya kya tamage
1: me da amana gojisum loi dore mathang chahi da de amana anta mathang de tuya tha de ni me da
0: makhoi gi oina di kari kari apam ba ga dilai bi ba
1: ha
0: makhoi gi oina di ne tungda asimo oige kaina haibase mama amada phongdok pirak pa leibra ubi ba leibra
1: ada aina summa se mapan lo engineer tam hanningi ko le pre pass so ko da haije ye ko me da ada ida tan pa ahan din na mama ai di du ma di pam da de se ki bai kum ba de adu kum ba de sum sen teng ke ge dum ba ha ba oi na pam da ye na sum ha em pan sa lu ya de ko me da
0: hoi hoi
1: atina aisu mai apa bodo dum jeje san lo ra ga tha de mama na hai dum pho thao thao on mai apa bodo dum
0: hoi hoi yam nu ngai zai ta za bodo kwa hai di icha sing gi apa bodo mun na thi dok pi ba adu khang dok pi ra ga masa masa na pam jari balan bi du da thazen ge hai da na su mama moi na so ba wa phong phong dok pi ra pa se yam nu ngai zai like da bodina te adu ma mama pa oi ba sing na eh si dai sta chat lu a koi na pam ba de si ni kai na hai ra ga nam da na chat lan ba su yau da ba su na te aduna
1: to me da adu ona tai na bodo oi na phat bo oi ri e ba
0: hoi hoi yam nu ngai zare wa fam phaza ba ke ama hai bi nam bagi da magta thaga chari
1: agar tani me da
0: thaga chari

0: hai bi rồi.
1: Dạ rồi lên mà.
0: Ồ oh, dạ dạ hai bi rồi.
1: Làm tấm nó tay.
0: Ta bi rồi bra.
1: Tay tay.
0: Hơi hơi.
1: À cái nó.
0: Radio say adum nak na lady bdi male. Tay som na iku lak pa se ko. Aduna kitanga amuk laptop yo phone do ina pa sana wari batai se no aina sara se.
1: Ya ba.
0: Hai bi yo hai bi yo. Ming lai pham tak pi ro.
1: Rang pi re ngi ki di try to ja ba. Ki pom hang da ba.
0: Mhm.
1: Nga si di pang.
0: Hoi hoi. Ming lai pham do hai bi ro.
1: O ku song song da gi nga. Nam chan do.
0: Hoi nam chan do. Kai wa pham puk khat pi ning ba no hai bi yo.
1: O ka su ka na do de. Ngi ki ta ja ba dai am ngai je ba re di program hin je.
0: Mhm. Hoi hoi.
1: Dong la. Jangan kawaii wajah ni
0: mah. Hoi, nungai na radio bu nungsi na tapi bese. Thoram senduk ceri baik koi kuding dasu nungai bapa ujai. Ado, ima chandu se ngasi na ahan bapa phone pang bi bro.
1: Jadi sah jama pang le, jadi cikgu ngasi pang.
0: Oh, hoi. Ado, matang da phone tau birak pada dina. Phone in program guma tau dore. Atraga ise phone tau dore hai di radio dagi ne ketang chen thok piraga lap na tau biro ko hojik so tum ketang di maning da tari ado smai na ta base khoi gi thoram tari ba mayam da su ketang nungai ba watli ado ga wari sanari ba ima ga ibani da su wari sanaba da ketang nungai ta ba ma phawe ado nani ado ato pa wafam di lai bidra bra ima yam nungai zare thoram saru ga birak pa
1: program
0: nu ngaje
1: duwa asi je jeon thawa yoe ne de la
0: hoi hoi
1: am nu ngai zere ja ja ji ro thawa ngang tou le
0: ba
1: hoi hoi ai le na dan le ba ai ji chei kai de chu le
0: oh
1: ji tou le ba
0: du
1: sa pa thon ta de kha ya dung ngam ne ba wa sun ja ja ba de ji ja xin ja ba du cha de wa ba ta ta ba
0: hoi hoi isa yam na yang na phagat pirak pa su oisunu hai bua fam se thamjeri imada adumak thoram sing sarugya biu nungai na thoram sing ta biu wa ba fam thamjeri hoi hoi am nungai zere nushina akashwani fal ge thoram sing son bi base ko thaga cheri
1: ke ta kaden lai ko
0: hoi hoi thamjera ge ima

0: Hello.
1: Hello, ma'am.
0: Kana oi bira banu wakhal yam nungai na phone to bira pa mali.
1: Ai di ma'am ta ba ngai bada yang pui na ngai jara mani ko ma'am ai di.
0: Kana oi bira banu ming lai pham tak piyo.
1: Ma'am ai awang phono lang chumi baza da gi bada sati mayum agani ne ma'am.
0: Oh. Nungai biri bro kam to biri ba ge.
1: Ma'am yam nungai ri ge ma'am de nga ha ne.
0: Mhm.
1: Ato gi salang gi I was like,
0: ado hoi mathang au hanjare mathang da adum thengnabagi khudong chabdo longmina se shorna su madugi matam do sinbirak poisanu aina su yam thengna janingi ado atopa akoi ge sandok chari ba akashwani phal ge thoram sing se sigi matang da di mari leina na kari wafam thambining bahai biu
1: men sinu amma da laina ba adin mappa na da mama sasi jaki naina salagadi
0: mana
1: pokteri ba macha sinuna magi mama mapagi matawjo mata ubasin dina tambai na tramme
0: hoy hoy mane
1: ada moy ani dina yanagum yanadagum adagi mapagi ngau chana

0: Hello.
1: Good afternoon, madam. Good morning, madam.
0: Good morning, Kanawi Birabano.
1: Madam, ay sinjam pin sa buong nakaray. Ako yung nibedita.
0: Hoy, nibedita ka di wafam po kat pining bano.
1: Madam, ay nang asin sam dening ba siya ko isa sa pibahan mo la ni sa mo na di siya na kahani ngay o yado ako ni pis na nupad siya na kahani ngay o na ham buda ko dokpege ko. Ado sa magulo niya ako na madam ako isa ni mo si sa mama gini ang makada mo ang pa niya makada lady niya matal tu ti ako na mo ko gisa dum ayam ba dum yeng ba ni na kang ni ko ado mo na mapanda sa kasan din na tayo tayo mo matam da mahi lai lai si tam ba kung nasa chawa matam da ngang si si na ko wakal si kada ba ng da ba na chaga mo ko na pang mo dali hay kaja ay mo matam da ko na ni kaya dasan di amade kang di mo ko na acho iba ran ba kaya tao ba dali lang sa mama mapasu yao na si na ba si mo kaya amasu tu ko madam
0: mani mani
1: ado na ina chamja ning bese khawrai bai jan mol na tra khoi dai now sin sin ko na outside lai ba ta ga su magi lai ba friends a ko sin ga loina ba ma tam da ni si bu ya mun na ha na ma sa khang go ko ma jang ni na dam
0: ado
1: na ko na ta ta za ru ba de gi ni te in chi chi da ko na da khong ga ya ma lai ra ga lai ba su lai ta ba na te ado ma si khara ma na loina khang ba su ya wi khara ma na dum lo chi ba su ya wi ne ba me dam ko na ina mara sia thamja ni ba ya ko ji cha ina usin ba ko shi da ji mani ko ji ya khala ma ya san lai lai shi tam ba ti ku dong sa da ba ni na ko na outside ita sin ni tha du ni ne ba adu bu amu su ki ja ba ya wa har du mo ko na ko ya out of sight mo ko na ka ri ta ba loi na ma ta ga ni ha da na ti adu anga sin ji pang ja ne khang ja ba ni na kana gu ba ma ga mi shi na ku dong cha ba lau ki ba da gi di adu mai ta ba da gi soi ra ba ki shi da ma gi da ning ba kai ba ma mo ho ba su sam sam na me dam shi da lo ma ai na ha ja ra ba da ba adu na adegi amukai gumba bai jans amana ni maina khudong chiba ma sa ha ma ta magi tinari ba room mat na ta friend circle gumba sina magi na age asoi ba si skep se soire hana khanga ga di magi lei hori ba mani pura na ta ga mai mama maram dam dale hori ba mama ma pa si da pa pa si ti ni ga di adu gumba maru to aina sem ba maru ne na aina khanja ni ne ba ko
0: hoi hoi
1: na ai ji sa oi gera mana di masung la ato pang ni oi la ga su mama ne di sin adu ma ka ni mama ne di na di ma wanda waro ki ga magi ka di gumba soi ba ma pa token adu ta ga su magi adu di hakimi ku ki sa ba na nupi adu gi natra ga nupa adu gi pin shi gi ba tung gi la ka da lang gi da chin ga ka da ku dong ki ba ma yam da gi ma su kan ba ngam ga ni na khan dai me ram na cha
0: hoi hoi
1: mani na ai na ha cham ga ni ni si am cham na a ku gi so ma mama ma pa gi ni ma khar lai che ha na ngang sin sin na man ni kam ma pa ya ba a dai ka gi ma tam da u de na na adu ai na ha na ma kham de lai ba rian de lai de su na ta hotel de lai de su hotel mo ju sam bi ba wa de na ha ga dra ya te ka ha ga dra ku ti ma ki bu mo ko na he de ma gi po pa mama ma pa ma ni na khala ga ai na tawri ba skep se la la di si gi mai pa gu ma sin ma ko na yin khan bi ni na na ta da na ai gi iman de sin na khang ra si ni ha da si khang ga na di mai pa ma ka he lai na ba ni na khala ga chum ba khong thang ngam da sa ti yu ma hi ma sin pha se la cham ti yu adu ga loi na ma se ko na apa ba kun na si cha gi da mo ko na ti la ni na lai ba ni na sa me da ma da apa ba do ai mi na si adu na soi da ngam da na ba ni ti ha da si ya su ki ma ti ke khan ni mai o ye na me da ke khan ni na si na tham ja ge
0: yang phazaba wafam ka yani nivedita na thambi rei se jackson base hoi nupi da su jackson gani aduga icha nupa su nupi su ani magta jackson bi ba adu da natana ekoina mama ma pa oi ba sing sina icha sing se nupa or ba su nupi or ba su pi ngai dagi phazaba phazaba wafam sing adu mai bi ba adu gon menum shi se haidi makoi makoi gi pi ngai dagi thamoi se da nu shi ba hai ba se na pupna mak se kahay tare joy tau dori bade adu na nushi base tambi ba nushi ba hai khoy gi humanity hai tare ko sigum base hai de mi gi mating pang ba awa ana tar ba mingon da wafam hai de nushi nushi ba wafam phong dok pi ba adu ga mating pang ba na ching ba asum na tau raga di tambi raga di ma macha oi ba sing sina hai ma ma gi dinajaru ba loina jaru ba khuding da akhoi na sumi pai ni ngai akhoi na oi roi dori ba ni khara ma kai de handa doi ne ba icha sing se mama pa oi ba sing khuding mak na icha sing se apa ba mai kai rom da pusan bi raga adu gum ba phaza ba wafam sing se hai bi hai bi raga du mak loina bi raga di khara makai di han tha ga dra na khali tho gi ba tho ning da ba maya mama ta ri ba u ri ba maya se ko adu yam phaza ba wafam sing phong do pi re ni be di ta hai ni ngai le da na thagat pa phong do chere
1: ha
0: hoi hoi

0: Hello.
1: Hello. Moi lar mara ma chogal.
0: Kana oi biro bano tazare. Hello.
2: Madam. Kim sitaning mana to phone ka inte phone lo mega loite. Madam Merina ni ai bisu ta. Ai. Madam wa ri saning bana ngau bana. Madam oi khonjen ti ta bana. Madam si shai tam bi bra. Tam bi na wa.
0: Hoi hoi tam jei. Ado ming lai phone ta hai biu.
2: Namun ti am de gi ne ma.
0: Nambol tiam degi mema. Ngasih nak ayarak suwa phone to biro puno. Koi sandok chari ba thorum siga mari leina bada amuk chengsen biro o kari wafam pukhat pining bahai piyo.
2: Taim kan ni jang jara ay atai na loin hai jira ay medam ki khonyan tanin bagi medam meri nani hai kada ay ngao gita na medam kongte wari chanin goya amna di diyo ta amna na pena kada na santau jara kwa.
0: Hoi hoi. No mo koi thuk piro nung adu ga zeg wari sabahu bila ki bado amuk makata na sana mina rese.
2: Koi thuk kera ki medam.
0: Hoi hoi. Thaga chari.
2: Thamjara ke.

0: hello
1: hello
0: tazere hello ladies ki thoram ni kana oi biro bano
2: hello ladies
1: kana oi
0: biro bano radio se chi inakta yam na nak na lei raba ma le wari sana bada nu ngai tre
1: hello
0: tazere mingle phone tak pi
1: khawun ji am tap de
0: hoi kanagumba khara da su adumak mayek sing na tai hai basu hai bi re ekoi sidagi di yam phajana tazari bo kwa ado nong ching chu basigi kitang mai ta bra
1: ko ma ma no le ka ji ma ma ni ma la ta ma ni ni mon je am to we akoi adum tazai ko
0: hoi hoi
1: ado no ma ma phang da ba na si ri ye nga ge na ye ngwa ni ado u tina ti na phang ye yam nu ma re ma ri la ta ri ba dai da ma ta ri ba ko li ba lo ni ma ko ma
0: radio si da yam na hoi hoi o ima ngasi phone phang bani hai bi ba hoi hoi
1: phang de na wai phang re ba bi ma tung da yam tau we ba ko
0: o phang
1: de phang phang da ba
0: o
1: ada ji da yam nu ai da ba so phone phang so de nu ma ke da na ko
0: mane wari sa

0: Isano i bia ma le mai le si de bi ko yum de bang ma ma wo
1: Isabi bu mo lai ning tau tai bang si ma ma pu o
0: Isano namu tai bang ma po ke che tang la po ngam dro ma po ni tai bang ma po ke chi mu hum ni ki tai bang han ni khang nei do Isano
1: tang le li sabi di lai ning tau po pa si ba nong dam nong khai tam la ba pok la ba di soi da na si ra ga da ba si ra ba di mu pok la ga da ba tai bang ngoi ba ma hang ni do lai ni
0: na sem ba ya wa ni lai ma dem bi tai bang pun chi sen la ma tong i ra i da tau da na i tak i ra ng ni sa na ri ba ma ha ga do pun chi ga roi ba wang len da ni ngam la ma cha ngam ai wa i ga ni
1: lai ni tho
0: lang ja khi ba pom ma nga pi u chang ja ra ka ni do ma pu ma gi khu ya da
1: Isabi bungo lining tau, namu taibang mapokse, singu nong damba magi nong dampuna, taibang dalangon kumayaw zebani, nong damba magi nong dambu, kanana kakpangamba.
0: Macho mayawani lay madembi, nong damba gi nong dam kol, kakahi dabana. Imom langen ingeli, nong dam chasing shura bana. Langu lamagi nong dam wededo ishanau.
1: Tangili sabi yo lining tau. Singu nongdam puri bi imom oibi ngelegi nongdam kumayeng la si doisa
0: ngelegi si sano yeng la si

0: ngasi kurang nong si bo karimat daw lang ano samuhag sa nga sina tayang tasoy ba mato tarasak lang ba naso sarisa pam sitledo na ano palim imana tarasom tambiki ba tarasak sanglaw matin bo mita kamda tarasindam ni nga ita karimat daw lang ano palim imada pawang lagi palim palim apokpi
1: imagi mo karigi arak akam tam na takaw na bano palim kong doiragle imagi mo ingilay
0: palim
1: karinungi iran kambi maywai bagong takaw na bati
0: ngasip ko raw nung sibo karimat daw no palim namom di tarasak lamba na samuhag sa nga si tak-tak nikli. Yes. Tarasak sinamdra ba di? Yay binong mong babuoy ragadra. Pahay manong da sing na ihulang line palim.
1: Imagi mo.
0: Palim apokpi. Namom na miyeng sang kayro ba? Pwede na imay kay kuding da hauri ba? Upal wapal, haypal laypal pom na ma. Pahay mahuna nung si. Namom na angang nawa oy di ngay. Palem na tarasawum tambi kiba taramathel lukoi bu mita khamda pai mai khawlang lai namomda tarasak tambiro tarasindam jaragene palem
1: is kari matawno da langle inung tainangan bada sumangai ri wanglin ngai hakta dingai khogaba palem na loibi singja langluraga taraphu hogini mom
0: palem apokpi loibi singkaduna pamen singja lang tara phuhau badi namom di tara sakham na khibana langon pikham na bana halani namom na loibi sing kaduna pamen singja lang lag lagi palem na tara phuhau biro
1: nati nati imagi langlen palem pai mena yaning ti imagi mom nung sibi
0: palem
1: pai mai shoka gano tilang khayottam imom bu pok pa panthau na palem oibi ka da section na sinarami palem itha da gi tha ganu kharai thonga lalhan ganu
0: kari yawano da palem namo moibi inge legi aram khawrang mai chak che kari nungi khangbi da bage palem
1: kari gi khangdani imom palem panthau oiba singna ma pari mamom oibagi samu khong thang khuding kai da soi khi ga da ge yin wanglen mikup ama pothaba na tini mom
0: adum hekti oiraga palem karinungi wanglen sida ingelaina mom oibigi awa mai cha khangbi da bano
1: imom oibidi khangde da loibi singjau asong ba sing namu taibang khunam ta ti yaro khongol nga
0: pale
1: kai da su imom di loibi singchang koidri lamit tumit khangde
0: palem
1: lambi lamang na duna pamba khaya tata gani imom khongdoi phadi ko palem tara phu haurage wanglen thin da loi gani ta
0: kaidau bagi palem apokpi namom na singoi ri base hoya bi uga ba palem na tara phu hauringai namom na loi bi singi pamen singja lang laga tan na iran jai da khongai rakke
1: inge lai hairi ba makta da haya he palem yathang khongauna lamket lamhen matau ut naning tauna thoichatke pai manung da ningkhan brahai
0: nati nati apokpi palem yathang hikdokna lamket lamhen thokpuna thopang jage pai manung da ningkhan jade

0: lui bi singol si di on thok na puk ning hu na ning thi zai da sa li ba singel lai rang sing singel lai sak mana da lai rang lai su tin na da kaya da pai ma puk ning hu na ning thi zari ba khoi da ba lai rang bu hek singel na chom se na pa lai rang lai sin ge lui bi na pom hui tharak ba lok thel la si da haijin pha na mulaba taujing ning thi ba kaya na tumpak tumpak pai ma hu na ning thi se tara lam na lak padi hairang haimun pha ba bu yeng taujing nga thum ba bu hek pi buk pe na sindam ge on thok na su khoi thung khre da liri liri sit pa malang sahom lakta chen chong na busana ge
1: inge lai imagi mo minge lai poi dai kai da bulai di ka pa poi dai lam le na tam bada pa men sing ja lang no pa men na khi bani inge lai apo pi pa lem lai sna na mai gi awa bu tar badi imom nang bulai thi ri ye palem na tarathu hau baloi re imom namai gi yawa se tarabadi iran yai da halwai rak lo palem ga tarachin

0: Shano, Shano, let me see the be.
1: Sabi, bungo lining to.
0: Dada, come to Udabran in a hapo.
1: Lining to.
0: Strong love, Louis Napo. Jumo Goburgi, my chico, Louis, no kilo tender. Imom in LA, no lay no chit, I can mark around work. Yavi toy, hang up a pamel, sago, and a count of a chip, Udabran in a hapo.
1: Sabi, tongue, no lining to. Imom in LA, Matose, some of me tit never bung up that. Loidam inga ingel gi sapuk kalaba dong le hinung si akag araw marakta akitu zung ipok na mikap miraw tam palem pantau takong nana awa may sa kang liba si karam na bumitit na resige ne sabi
0: Shano koyom taibang di mamawo yang hay drama matau lawan bu mitmang tat na uliba si si unong dam kak na ay daba koyom nung bum choy padawala Lanjut lebih lawan pun ingat lagi, nongdam ceteng pangmani nih isuanu.
1: Lain itu. Isabi bungo lain itu, mieng sangkai nabi undai isabi. Imom ingat lagi nih koli ba upal, maru marapuk na, akan manong lagi nungsi na imom ingat lagi yau nuhum duna, mai kay kang depuk ni. Imom ingat lagi nongman matare nih isabi.
0: Shano, nongdam bagi nongdam tungin na, pulai dok tentam na, ingay lay mamu pupuri ni Shano.
1: Koyong kanagi nongdam no, nongdam paray hak malido lining tau.
0: Kau mo na kau wita ko Shano.
1: Lining tau.
0: Na nong, jingu kau buru na ma Shano, kono lay mama kaida. Hayin karay purok bagi warung na, jingu koyong layam na nongdam kibani do Shano.
1: Koyong layam.
2: Hai hai, kau lima tasuk hai. Nasabi kau nak koy anina. Singu long nam tau, koyum minam sabdi. Singu koyum licat nate. Hayang long jasa, layang long jinjin. Kuji kade mitam liba. Namo madu nak poje bi, nasu ibe ma. Hayang bijing pada, layang licat tam lakwa. Kau tak tam mitam gede basidi. Tasuk hai kau nu lene ma. Nang nong dam liba. Pulai lokai ten, thaudu nungpau thak asida, ning yai nana taduna, nasu ibe madu, yai bi noman ba oir chano. Chacha, kauru kaunu ani gi matau sidi, jingu khoyum li chak nate, halu oir se,
3: halu oir se, halu oir se, halu oir se.
1: Nong dam ki lai ning thau. Singu nong dam kai pada bana, imo moy bi ingel lay, ngasi korau nong da, thau du nong pau tak taning yai nana tado na, yai bi nong man matara bara, lay ning thau.
0: Hish, singu ina ningai mak tadi chano, miang chang kayo, imo ingel lay, thau du nong pau tak da.
1: Untuk bagi nong dam koni da koi sabi. Lapu matup tahabagum thau du dung phau thak tata lanjet rabi imom ingel lai hiay bi nong man batara ba
0: shalo
1: nong dam ti na tam lam boi da ko ingel lai
0: thawai shala ma hak na hak chang polam on de gai lemel si da bi na hak na imom moi bi ingel lai bu lok ching mangan pi bi yu nung cha cha dung thong ayo na he tam polem pan thau ani da ayo la ran ngak pi na ba yawa pumen pomen na se chalu na he shalo
1: Isabi bungo lining tau, thang len naya thang ahak pau, wang len tin da tau pang zaki. Nasano lay marian si da bina tin ta dana, kong doi zara.
0: Tin ta padre, Shano, tin ta padre.

0: đi. Bà lấy em nạc ta không dối đâu. Ôi mà ghi nghe lấy. Em mà ghi lòng lên xa đây hơn. Lấy sai đi. Ngào đi nào. Em mà mình nghe lấy đi. Ta ra sạc là mi. Ta ra sạc xa ra ghi chinh gọi râm bà ni. Em mà đi. Iran yai da halwai raklam lagani. Imom pai mana warauram lagani. Ima gi nge lai. Ima gi mom inge lai. Ima gi mom inge lai di. Halwai raktina. Ima gi mom inge lai. Palem dikari hoi rasigene ima gi mom. Napan pan thau na halwai rak laga yawa karam na paudam sigene imagi mom imom ma bu lai thina ba isha bi ma bu pau kauge hai sha bi bu ngo lai nong lon za sang lai ton pakhang ba Nasano ay bilis na na imom kay na may sang na wari basi. Isabi nang di kang liroy da ko, isabi. Imom lang len ingin lay, iran yay dalay halag tre ni isabi. Nasano ulis na giyawa kong zel tarabadi kong lay ito na hanbirag lo, isabi.
1: Isano ibe malai sanai mom lang le linge le imom mamuta bra na pan pan thau sang le ton pakham maloi rak le kana mat yawa pakhum lak te na thong jau thong len chung hangi puri kai da khong san kraba Ya, iran nung de sang na meng shang kai ge. Isano, isano kari mat tau no isano. Pai me lok sing long mang na lawai lem put. Yum yai tuk ta ta ba de kari mat tau no isano. Isano, isano. Lawai kurel tuk ta lai jak pen chai ge. Isano, isano. Shano, someone in Bango Shano. Shano, Shano, Karimatono Tom Livangul Matawa Shibo. Nasavis late on Pakango. Nan Koro non the Natanangasi Koro Suamo. Samu imit Pambom song Samutuzum Pawi. Isano namana sanibu karipatanung da tolaga ba paimanung da singne parita wanglen mikup tintada huatung lage paimanung da kanduna konkap na hui tamlak pani da shano imom lang le ling le di shude na pare kai da khong san khabai shano
0: ai mom lang le nung siri
1: kari kari shano
0: Imom na tauri ba matau si bu? Palen di kari hoy na sige de. Napalpan tau malem lay ko y mapung da.
1: Isano.
0: Mapugi sinta po na kong do ikiba bu haloy ragle.
1: Isano.
0: Pungmen pungmen tam laro ni mo.
1: Ya. Isano. Imom lang lel kay do na magay yawa tin. Tanap po na muka ba isano.
0: Isabi tanglen ng buhun bi ko'y jang natabiyo.
1: Isano.
0: Nahan ko raw nung tarasag lami tarasag-sagi.
1: Kari.
0: Imo mingelay na singoy siya babu. Palim oy bi ayang na.
1: Kari.
0: Loy bi

0: Isana ulai mare la tengbi. Isana mai thong nung thuk la. Pai ma nung dang pare huk padi. Kari ma tong lo nei sha lo.
1: Thang le li sa bi yo lai ning tho ko. Na sa no pai ma nung ol li. Tai bang la ngon ma puk ta. Khoyum nung dam zai thieng na. Ma mom se na mai sha la. Pu ngam dra ba tai bang ma puk pu tho oi da. Mi lu pirang piroi na. Pun si to loi ba ngai di ba. Pari bungo lainung lon ja pa khang ba imom lang le leisna pari mom anigi matau sibu karam ne yeng du na lai rasi ge ne lining ta isafi thanglel oi bana pari mom anibu nunga yai pa nong dam biu ne isafi
0: isana oi be ma isano no na pau ta ba di khoyum tai bung ye mama oi be ma ti kul le da na chavi chi de wa pai mo kai na peli chano
1: nai ni tho
0: a chano pai mo khoy jamo singu nong da mo hok na khang mo ta de nong mon pare na khabi i mo moi bi inge le langol nong dam chamo hak chang de gi cheng le rang langon dam le rang le chat dam lak pa ko lo chamo m ta ra hon do ni chho le do ta ra ma le ni chho ko ro da le rang le khok loi Sing and join again, Kagani do Chano.
1: He tang lily sabi or lining toe. Inung tang andring, lang on pubi in a lay, lay rang lay cooks amdring, singing a swing again ring. Palempanta weba macada, singing lay sat lay suta, lay rang hope pump sat pump pomin. Nasano lay marian see the bina. Imom weby in a lay geese, sing low suck them low, me look pirang piroinana. Palem panthau sena mai sak pukhangam da nungsi mieng sangkhaina yawa khoithum babu pawen nana mamung kai na mai mutke lai je ulen gumba pungning lipha tambiru gene sabi

0: isano lai ma el si de bi lai sna pa khang ma pari imom ani na khomen tung kun ta le ngai walen thin da wai thuna pari imom manglan la mong phong na wir ron hak na
1: sha bi thang ni ni sha bi yo lai ning tho khong doi ja ra ge doi sha bi
0: ten le khong doi ro isano khong doi ro
1: Namum laibak TV na singun nung dumpo. Pulay lokit ten taudu nung pog takta. Ning yay na natado na namum di yay binong malabatu. Namum ingelay samu haksangay. Singel layang langon, layang lay satam. Palim pantawani bu sing low so uzaning ngay jarakpa. Luidam tabung ahum surakle namum korong lumit tariet ama lairang lai sungang satsabadi namum taibang langun kongdarakba kumja sahit tariet amadi nawa madam lala Pai malok sing mapung padan len kibar langun padam lak nasat sabar. Korong lumit tari ni aman. Namum singen oibina ngau nalai satam nasat sabadi. Kumja sahit tari tagi namum inge laina. Sahit tara mari mapung pana. Pai malok sing mangan tarak na palami tak na ba. Singin uibi na mom na kurong numit tarit ni ngaw na lay satam jabani ni pokpi. Ha palim nung sibi, pantong nung siba. Lay satam lakpa, kurong na siga taraw kumdoy ni sujar. Hayeng inung ngaladi, taramari ni subok korodaw. Namom langon singen lairang oibidi, lairang laikokloy, singen tsoy na kilad. Inung tay na ngandangay, namom na lairang laisatam libi. Pulay lokitin, tawdo nung pautagda. Namom na langon tamzabi, singen lairang na ngong na laisatam. Palem pantawani bu ikaw lang nangay jarangge kung do'y biraw ko ha pantaw nung siba ha palem nung sibi
2: ipagi mo ipagi mo mingilay pantaw di kariway na sikinay mo
1: kalimataw lang ano Masi ko raw inung sibu. Nasaraw lais na kimanglanda imom ingilay kong do'y naglamini sabi.
2: Kariyay ba isano? Isano nung gay komlen manglanda su imom langlel kong do'y rambaran
1: isano. Sabi mo nga imom langlel ingilay. Samlang ipapa mitlu na po manida. Mirang ira itum na.
2: Imom langlel.
1: Pali mo ipipamda mikap. Mirao tam na pao may lamini sabi.
2: Isano wang len tum kerga. Inung tay ng andre ngay mo minge legi langon singel le rang uibido. Le rang le kokloy do na singel masoy taan ken kerga. Kung sa le siga ba isano?
1: Sabi, kung kam na huy tambiyo. Nasano lais na hinatong injarak kini sabi.
2: Tuto, isano, miyeng siyang kayo. Pulay lo kitin, todo nung putak mata. Malam siya humlakta nung ho, lirang lay siyong aro. Singil lay siya tamliba
1: siya.
2: Pahay mahunan ng tija kreda. Pasa kreda isano. Inung mama ng alam dahi. Amang mangan sinira.

0: ama hodo pa hebase sales ngi netra pa sha yau draga di hodo pa yati isha na hari ba thaba asi hodong na ba ho na ba matam da koi gi ngalinge matam hai tare ni matu de di pa sha kya mu thader ga hodo pi ki bage
1: yan han hodo pa se aina su mamang da panja ki bedo me koi gi hodo ra pa se ms are sale group sem bedu gi su mateng oi gare ani training to ba matam da koi stipend kumba su pa sha je koi khra phangjae ba adu gum de khaji khaji tung sin jara ga khaji khaji aidi yam chaung ni putho pa ngam ja de matam da ana khaji khaji khaji adu wai la sin jara kan da adu wai na putho kan da hodok sa ke
0: ya marum da haire ga di hoi khuji ki matam da sel her group as yam kanare ko thai na di nupi sing se adu sa laga koi gi mayam je na kaino moi khanare me ba matam manghan ba oi na adu bu madu da gi lok sing gyan mayam ta le matudagi kanaba myam taruga ishan isagi sentok lambi shemba aso wamadi mateng pange bagwa ishan sarkar gi mai jete gi loan logi bagati lebra
1: au leje a koi startup ki oiba loan lama I phangje
0: ki startup su phangye ba
1: phangla
0: yam na sautu se ni gai ni inong nong na akhoi gi telaba matam 2018 dagi training phangla ba matung da hogalak pa thabak sina atenba matam se da startup ka phanga ga thabak thawru ma yam pangthu pir pa si koi thawnaem pai sara thage se adu ga isa ka punna training tong min ru ma yam jing je mai magi tongan tongan ba hangdu pa lai hi bra ka mai de
1: a isa ga training tong min na ba da hangdu pa ji amata lai chi ai ga loina na thabak sumin na ba sumin nari adu ga Sigi Tabox, Isai Tanda Suza, but didn't know I did. She hired me and Punasumina,
0: money, money, Punasumina, Bama,
1: Punasumina, but no, I didn't know I was so over. I don't know how the Hosiki when the acquaintance training among the Pangi, but my arm, the Degi,
0: Tawaiaba,
1: Tawaiaba said. Suppose it Tawaiya, Yongzava, you see Yongzo,
0: money, money, money,
1: and Tawaiya Yongzare, I don't know if Punsigi Suma Sigi Tabox, I do Makatana, Zatagan, as I can say, and the Yungi should support so Dum Pangze, and Guru Venusu, Imanasu, or Dum Hadi, I get Tabox. Sudah tu mating bang bang bi support so dum tau bi, aduh tu nasi ayang ngasih buat aku dah siung nasi sangsing bangam jadi
0: ini. Ayang zaya kan buat bangam, kau isaran aku bi kira. Aduh support pang draga di misi success so bukan way bapak. Aduh saragi di husi saran, happy pematam dah yungi purba aduh ima, kau mui mian nado mui support bi bi, ayang tapi bayam nuai. Aduh ayang nasi husi tak hang zaya kan mami kau sudah ni. Aduh kau sarag kau gigi potoli bapak polam cingse, melagumba kari gumba dari potoki balera.
1: As me meladi am putho khare meladi am putho is da state ta go da su na I am ba that melase dum yong je aduga mapalom da su chalaga melase yam na yong je adu no potse melalom da mela mapalom da chapo raga su kongna gi pothok si di
0: mayam da lu pam me ba
1: pam da bani na adi khoi na puki ba potse amukta
0: halakti ba lemakte ba
1: alemakte adum loi loi yo lak pangak ta oina to bani na kongna gi potse pu ba da budi khitang
0: mai potse mai gi poto kharap chaw ba hai ta re a podium chaw ra sa ka de ni da
1: phi gi di kai nom da hadi bora ma da hanjing
0: da
1: da pik da dum puki ba ya ba kongna gi si di aduke mati mai poi mai gi kanwa si jaga si am san bani na puki ba di am na wai adu waraga su posi lo ni yolo raga paisa phang doi ni haibe wa
0: khang si da awa ba loi ka
1: wa loi da ka ba re du na an yam na nungai ma palom da dum kongna gi pot oi na melai aw ba se
0: adu ga isan sa ri ba pot chei mayam putho ka kan si da koi gi ste ne ni khang ni nes ne gi tha ta ni khang di mina chakhang bi du na koi gi effort kum ba kari kari lai kare
1: hoi ai award se phang jare kongna gi da kongna gi khoi gi sentak sengai na mamangai da khoi gi ningthau palinga gi matam adegi lohong ba raskumar kamai ta moni lohong ba da mamang da pu ba sentak sengai na sana gi koko kai na haina ba
0: hoi koko khan ba
1: hai ba da adu gi po sakse aina adu da sar kan da
0: hoje gi kongna na sap
1: kongna na sar kan da aina do ewa thaja ba ne adu gi le ba pha ba hai da isona jambi ba hai ga da 22 23 se dai ewa da se phang ja ba ne
0: 22 23 da sir wari sian nu ngare ka do ri phi ki khoi gi sentak senga hai ri ba polam se sha na na bo hona ra pa da ma si po thu o ge kai su ma polam ma po thu o ge kai na wa khala ma lai ne ba khoi wa tha na na ba ado ma si gi lai bo wa khal se kar mai na kari khala ka na si gu ma po si po thu o ge di ai si apply to wi ya ni kai na khan bi re no
1: ai da ngasa hai ja ki ba do ai gi ibung ma
0: khoi le kai gi
1: bo le bu gon ha ba se ma di moi di ha na da gi khoi gi ma ma khoi di angang ne moi di
0: boi matang da lo thang ga le di
1: ari bo moi da khoi ai gi suggestion je long jae ba adu na ina sar si kamai ta ai sai na state ewa la ma tha ge na ai khan jai ada ai karam po sa po tho kan da ai si mai pa ka da ge na ai sar si dai tan ja ba ma tan da ma na su phagi ai nang je raskumari ni na si gi sen thak sen ga je nang ga jam san na re ni si sar wen ma na suggestion to bi ra pa ne ada ai na ai sar

Manung adi matam sad na kamung idi sawat alamam idi ay tuong kung hrabado. Pali ang panthaw ani mang namapari maribu kaido mang higadabano kaido shway higadabano na seksin na nawyong na kunjarak pano. Mapari maridi pali ang panthaw ani ki magagayo shawulip talagli pakang kangung pajarakli shomde lay kishanwa shomde na mukam dauri. Ha,

Pienuna di langmai lai mawira dana shelwai langmai sing the pan min narakwana mamum lang yelama pangjara male mamum ye kolwai ming le ni pali mama gi mahun mariang silya hai bagi de makta nura pyatanga hai ne kolwai ming thol le no Matakta mabung laita va makada mopata va matakta masiam sata va makada manau puam da binai tuam sati singil layang waibano Paliam pandhawani mangna kaida mang higadabano kaida shwai higadabano sechina nau yok nau kunjarakpano Biyama nura madi paliam pandhawani gi magaya singyan sa waliap talagli layang sang waliap tamlakpana la shabi mapung mari payaragli Nong magi kora wun mil amadi biyama mano Paliam pandhawani gi damag tatara mati lukoy lang na nabalam niya na di singkoy turi anda singi sambalang uti samkong siyang iru samdiyang yaga layo ipalang uragi imu mayon salu uragi paimanung da kalagli Shom da kalakisan

bana haure poi dai lamyang sing wangam hai manta ba sing yong samjil kang na ba sing ne sarai na di phiroi tan ma sing seloi lang mai sing sing hong na sia li ba sing wai turian torban yorang le na lai rel nau thing khong lai rel nau thing khong na lamyang sing wai turian torba la si yorang le ba da pai menung de kari hai na ning ak le aina mong bai dang yai thaduk na yum thaduk na lak pa se lamian singoi turian tor ban di yorang li se seloi kana gi mayun na sangja pham lo rel ga lang mai kana gi marang yai de bulai re siga ba hai na pai mo wa khan khan lai ki shanu shom na na amu kam da uri seloi sanu lang mai lik lu nong mai petanga lo sing bi bi ma ma no lamian singoi turian de la yai pa lang ure ge mu mayon shalu re ge hai na la jaw pulang khut pa ai re ga kum dharak pa na phajja pati kari ga pa na moi ga ni na na ai tha ba de ma wali

Matami sa yorobi kudol tamza kadori ba sa isyakpa sa gol sem tijendra sa iring bakolom tijishor. Wahelu aibu punsigi lamlanbang.

Matang si da tongan tongan ba sa isak po sing dagi matami si lantok siya ba loy jere. Loko sa kibo sa isak po sing di sana tumbi debi sa ba ke sinanda sana lupa ga sinasi mingsit pulo ge laurone. Ani subada kudol tam jaki ilang mam netra jitki kondokta laishram angaw na sa ireng ba kao ge khanbana ningsing ba oire ningsing ba kuding da thamoy si kaire. Aroibade kudol tamja kibai shai sagol sem tijendra gi khonjel da kolom teje sho na sering ba ohellu ebu punchi gi lamdan ba tabiri bose akashbani phal de gi ni hauje chanduk chari naharul gi khonjel.

0: 对不过会落给了个里确实来的还不多啊都你的那还在你的
1: 都是可能带给我当的那你应该接着个事的可能带这些可以 normal day to day life 的呀我们那么如果还呢其实来个呀我们还不是单单的听的这没事给我当的我在那个当还比如我都个可以带这些 genetics 这些的给我们来呢还不就是三楼那他比如我在
0: yamna mari le ni chigi diet ka khoi gi hana gi genetic setup makeup chiga yamna mari le ni chi je khoi gi field of study le ko ani chaung na broadly study the worm le ko nutrient genetics habang ga nutrient genomics habang ko nutrient genetics ha jina ka mai tau ge ha ba kan da mi oi ba amagi magi individual gene da variation le ba maram na khoi na adu single nucleotide polymorphism sa ko gene da kitang choi na kamai na sai sari bachin dakto body jina kamai na metabolize tawi absorb tawi aduga response tawi ko high ba nutrients to da aduga nutrient genomics hairagana na sai gi miyo bigi han lai jaram ba body jida afaba of phat bachin jak jara ga kamai na khoi de last express hola puto nutrient genetics ta ina sum hairaga kamai ta classic example hairagana khoi gi lactose intolerant ka hina ko lai de ba kanakuma mim di changgom thak pya de na ko di changgom thak ga puk nuai ta ba khoi gi changgom de yao bi chini je khoi lactose hai ko lactose se breakdown to wom jang e ba khoi lactase enzyme na acha hai ba lactase enzyme je angang je world ki population aya ma da ma gi breastfeeding matam loer ba kan da ko sei ani oh ma dai loer ma tung da hai ba enzyme je su shop tok jagi ba body na ko di changgom je thugai bang ambagi chance lagi tre ba apogi chom da asian region da lai ba countries lai ba mi population jing je hai ba sangom je chigi lactose intolerant gi problem de lai ba adubu acha gi northern western europe apogi sweden gumba denmark gumba british isle gumba de kamai ta gi mo gi 90% of the population di mo di acha gi enzyme je jum yaw ba mo di etalu era ga ju mo je kamai na inherit to mo je sum farm dairy cattle ga sum chahi 1000 years ma mang sum lai mina putna sum inherit to pogi mai na gin ga sum relation lai je anu ga example ama na mu final ketonuria na le nam lai je protein yam na yaw ba chinjak char ba kan da chagi phenyl enalin hai di ba khoi gi amino acid je si breakdown to dui ne ba sum build up to re ba khoi gi blood je ga kina maram oe ga khoi da brain damage kumba yamna just jati ba ko seizure kumba to ba de tremors kumba and the mis hek the skin rashes kumba to ba shiki laina je only dai khatana kopunga me ba ko in gin gi effect je aduna chumba final ketonuria kumba laiba angang de dinga sagi protein rich food kumba je the pizza dana and normal gi punji de hingan banga me ba ko ani chumba ina sai nutrient genomics ta mulak ke ba ko nutrient genomics ta na kamai to ge have ka anda sai gi by default laina ko body ji da koi dai china kamaina effect pian gi hai haji kana koi chidi burning topping ni kai no hai baganda chuma afa bachin jak chara gadi nang hakchang je body je fit oinu natra adugi taiwan na nang na unhealthy food thau junk food nga sai gi unhealthy oiba fast food sugar am yau ba refined am yau ba carbohydrate chara kan dadi nang gi body gi jin ju da effect pira ka duine ba sai inflammation thok ta na autoimmune disease me am thok pui maram am hoi je adna jin ga dai ki am na mari le nei hai se
1: yam nu aje za mathang se de khoi na hojiki tholak liba fast food ki acha thak singa sina hakchang da piba chai thing singa se asi kari kari ni hai na thambi ni za
0: apogi fast food hai ra ga apha ba sinjak tu lai ko traditional do hoi am na health conscious over ingredient ha ba ga di adu ju apha ba fast food hai di ni ko adu ga fast food ha ga di mai am na jik jan na re ko gi food safety gi microbiome da gi ai na lok dui je sa gi am na high salt sugar unhealthy fat ya ba fast food to in lok ju dui ni ko si je ko na ani thong na khai do pi hai ama na high in fat salt sugar HFSS na ko si wai ji dum taraka ni ko mai am na ju adu ga ama na ultra processed food ko na maroi na packaging gumba pek lak pasing je da yam ba fast food ki choi ba je kari de choi de ino hai kan da yam na ju si oi le hao jo hao le kui na ju tham ba ya le si dei ne ba chu lei je ba ko a je chi ji kana an oi ange nga sa gi ma gi ingredient me am do nga sa yao yao le ingredient sin loi na yam ba nutrient je empty calories ka hai na ko ma na nutrient sin de loi na strip tok thoki ba si na kari khoi da health concern oi gi hai ba kan da nga sa gi physiology am sung metabolic ta hazard oi le ba ko hina kamai to gena khu gi bad cholesterol ga haina ldl adu gi afawa cholesterol do handan ba khu gi artery da ga plaque kumba bilap to pa hina last kari o heli khu gi cardiovascular disease heart attack